adupẹ kin pe ko ojo ti oni ti olorun tun fun wa ninu ayo ati alaafia idi se ojo aje ojumo kokande ni ogbon osu okudu odun agbale mejejebo be se gbalojo tun lati le se report ti oyin ti je bere arin ose yi ago meta osan ti koja o ti ku bi iseju meedogun bayi ni adugbo titiru je akoko ni lati gbo awon iroyin wa bayi lati le se radio fratente je won to se pataki won na lati mo pe eto pataki kan ti am fun awon ninu ero wa ohun oye woye ti ya na pe ni ia o je ohun kan eto je pe lojo ti na wujo awon oniroyin bawo ni aseri eto ise a o ma gbo lati owo okan ninu awon ojogbon anu basil de gino ti o se ale fun wa bege ni fun eto idawo ti anda pe ni cep ti odun gba o le meje ni ogbon ekun awon to je pe ni akoko ti won se ti ara won ko ya won ko le ra ikupa ninu je awon ti bere ti won ni ojo ti oni ma so se lo papa julo nipa ininu idile kokan bawo ni a se le se oju se ge bi okore abubire kini oju se ti ogbon se a ma gbo ohun ti awon ojogbon won fi ye wa ni ojo ti oni je won kukura ti osan yi e gbo wa ni akoko yi o Akele kan si for fetani mo so fun pe lati le share ru fetiti ni etin bo abayi pe mo so fun yo ti bere ni aro yi ani ojo tun be ni aro ojo tun ni eto igba fun idije abi fun idawo etin se ti idawo mo kekeke ti anda ko ni se pe ki odun ti awaye oye tun ya wa lenu bawo la tun so idawo mo se fe sugbon awo kan be to pe ni akoko ti won se eti ti awon mo ile eko won yi a ri pe awon kan be ni akoko na o je pe ailera ara ko je ki won le kopa ninu idawo na awon yi ki won si to kopa o ye pe won gboro ni iwe ije ri lati owo awon oluwosa ti ijoba iwosa ijoba niyan to je pe won fun ni ase lati kopa ninu re je mo so pe ni gbogbo ile bene ni eto yi waye ni ojo ti eni yi sugbon ti ilu paraku ile eko akobere tin se abla isa nbe ni eto yi se nwaye ge bi enu tin se ko bajile okunde ti o je oludari eto idawo na ninu ile eko yi o so fun pe igba eto yiye ti idawo na o bere ni oro ti ojo ti oni nkan bi ago mefa bo ni awon ti de ni odo awon olopa nitori pe apoti ibi ti agbegbe awon ise ti awon mo ni lati se nbe ni yo kuro leyin re ni ago mejo won lu agogo pe eto na bere fun awon mo yi to ye pe won ni ore ofe lati kopa ninu idawo yi o ti o se pataki mo so fun pe ki se awon kan ti ese won po ju be na sugbon ni ojo ti oni yi awon ti won kopa ni lewe yi awon merin pere merin pe ṣugbọn ninu awọn mẹrin yi won ni eniyan meta ni o je ipe obirin meji okore kan ni o kan pe eniyan meta ni won wa ninu yara ibi ti won gbe se eto idawo yi enu wa tin se ko ba se le okunde ori gbogbo awon igbese gbogbo awon ilana gbogbo awon ilana eto ti o ye ati gbe kare to pe awon yi won kopa ninu idawo la ninu ayo ati alaafia Belgeni nipa eto sisọ nje awon ti ayan ti arepin sibe awon akoko ti membe papajo awon ti won je alabojuto eto na won be ni ibe ni ore yi awon ti won wa fun eto ilera awon akoko nitori pe o le je aisan abi idagiri ko mo enikan nigba na ki se ka tun sara ni ni ebi yin ka to se awon ohun akoko ti o ye fun awon ti won ni isoro yi belgeni awon lopo won be lati je ki won le je mu ki abo ki o daju o se so fun pe ojo meri ni won fe lati fi se eto idawo yi nje mo so fun pe bere ni ojo ru fidi ojo bo ni a o se eto nipa idije resisa ti ana pe ni APS o si ntoro orire fun gbogbo awon yi pe leyin ti won se te nje o ma re ti esi ti yo jade nipa ti eto idawo yi Begen mo ti so fun pe eto idawo ti ana pe ni ba ka wona papa koda ni oro tojo ti ni won ti bere lati bojuto iwe ti iwe idawo ti awon mo gbe se ni awon ose meji seyin bayi nyo fun pe nigba ti won sise tan o ye ki a fi oju si ise ti won se bawo won sise na si nje won ti won bere be lo ja be ko nja so fun pe ni gbogbo o ti bere ni le bere gẹ bi ase eti ile eka ile ise ti mo to eto idawo ba ki ti ana pe
dobo ti won gbe jade o ti se pataki nje ni ipile wa bi lo je eti ale soro si ti ipile aliboribogu nje so fun pe ile giga ti a re pe ni ise mo ti bi ke nbe ni a se nse eto ifojuwo iwe awon mo ti ro ni dawo je bi on ti ari nje awon olukoni ti a pe won ti de be ni ojo ti run ti o se pataki won na ni pe e won ni emi emi ati okan rere lati ifojuwo ise ti awon mo se pelu irorun ki won si se la ije pe ari awon kan to je pe won le ni ikusinu to je pe won fi mu ori awon mo baje ko ni ri be la gba ti lo nje won o se be sto ati bo ti oja kan to je pe ati ntoro pe yo waye bi o se to ati bi o ti won kan ti an soro si ni yen be ke ni oro kan se pataki to je pe ni akoko yi o je won kan ti o ma nsaba waye pataki ni akoko to je pe awon kan se accident je jambo ojo to ba waye abi ile o le wu mo eyan lori abi nkan mi ra ko sele o le je awon oko nkan wo ibawo ni igbese wo ni a le gbe to je pe nigbati irufe nkan bawo ni ba sele o le akun je ki o le baba yi sugbon o le sese gbogbo awon ti a le se je mo so fun pe okan laarin awon ti won ni awon ile idanleko fun oko wiwa ti anda pe ni auto école won na ni eni ti arigba ti o se alaye ninu awon alaye kan pe eni na ti o je olufaragba ninu accident yi o le je pe eni yi je eni ti o je olufaragba je aso fun wa pe o le je enikan ti o je pe nje eni ti o soro yi ni Tohosin Xavier oni nigbati eni yi ati gbe lo sinu ile iwosan o wa kokoko o na ni pe nigbati adebe gbogbo awon iwe ti o ye to je pe olusan lati se agbedo wa ni ogboro wa ni ni pipe ko gboro si nkan ti o di nibe leyin re a o so okan ge bi iwe mo ti a pe bibeli o na ni pe ijeri e to je pe awon olopa ni lati se won o se ni eninu eto ti o ninu ilana ti o peye to je pe o le fi je ki o mu awon ilana ti o ye wa leyin re a o re pe gbogbo awon iwe wonyi ti agba ninu ile iwosan ani ati ko yo ni ti o je ge bi asoju ebi na ni o gboro gba awon iwe na ki o ko dani nigba ti o ba ko dani o fun pe gbogbo re yo wa ninu iwe eti an ta pe ni proce verba to pe yo je nkan to pe yo fi je ijeri ni ojo iwaju bo ba je pe na si ti je pe ti olorun fe pe won akoko o na ni pe eni yi ogbono ni iwe ibi re leyin re iwe ibi ti a ma n gba ninu awon ero ni ojo ti oni yi pelu iwe ebi na la lo se iwe pe eni na o ti ku ti a ba si se o fi kan pe o wa ninu gbogbo awon iwe ti a o kojo leyin re ni a ba gbe igbimo awon ebi ti won o joko lati yan enikan ti o je asoju ebi na nje gbogbo awon ti a o se o fun pe en ti o je igbimo na nje so pe ileyi ninu ile ejo nbe ni gbogbo re nwaye to pe ni awon ni won je gege bi asoju lati boju to bi kan na se le lo to pe ko ni si ajiyan bi ki o mu iyapo wa ninu idile awon ni won se to pe gbogbo re ngba to ba ti dogba ngba na ni a o gbe gbogbo awon iwon yi to pe ile ise ti boju to ati je ki asan owo pada eti anda pe ni assurance ni awona won wa se ise won nisisin to pe eni ti o je olurọpo ti a fi si ipo lati je baba fun idile na oni eni ti o ni lati si waju to gbogbo ohun ti a o se nje lowo re ni o ma bere gbogbo ohun ti o ku ni oro ti arigbo beke ni a o soro pe ati pade se abapade okore kan ti o ku ninu ibi abo awon ti won se ti egungun niyan mo so fun pe ile iwaye ni ni ilu Hebi lohun kini ohun ti o sele ko se na to le so sugbon ohun ti o se pataki na ni pe won ni bi eni na o wa ninu ni abo abo egungun niyan to je pe won ni bi pe are bo are ti o bo na ni o fi jade kuro laye bawo ni oro se sele won ni koda fi di akoko yi a se iwade sugbon oku na won ti gbe kuro ninu ibi abo egungun ti a ti gbe lo si ile iwosan to je pe gbogbo awon ayewo ti a o se eti ade kuni autopsy ya o se ni ara re kini ohun ti o sele se awon kan bayi abi nkan bayi ni nje ati le so pe nkan bayi lo se sugbon ti o ba ti a bi oro na se lo a o ma gbo kini ohun ti o de ba ara kore yi ti o fi je pe iku o de ba ni ibi ti o gbe wa gbogbo re ni a wa gbo ti o ba ti a wa ninu eti igbo bayi gbege ni mo wa so fun wa pe awon eto kan eti
o se pataki ti anda pe ni IA ola ni o ka to pe ni ojo ti oni o gbode ti anda pe ni intelligence artificielle aso pe laujo awon iroyin bawo ni a se le lo awon kan wo yi fun anfani eto iroyin nde okan ninu awon ojo pataki Paul Armand de Geno o se alaye o ni bawo ni a se le mo fi pe awon ti anda pe ni IA yi ki se o ka to je pe o ti nbe ni ojo ti oni o ti wa lati bi ojo pupe nitori pe ge bi awon ero ti anlo lati se isiro ta pe ni calculator o nkan to je pe ki se pe awa la ni sugbon won ti fi gbogbo awon kan won yi sinu ero na to je pe o na ni nrori fun ara ti a ba se ti a ba mu okan fi kun meji abi a dota fi kun adorin lese kese ko la yo ma fun ani esi o fi pe gbogbo nkan won yi o ti nbe sugbon a ri pe atunse re to je pe lati fi je ki o wulo pataki ni ojo ti oni sugbon nigbati a so pe o wulo yi kini ise ti a le se nigbati oniroyin o le so pe a mo ni iroyin kan ti o je mu nkan baye ki o se alaye ba lo se le ri won ni kodaka ma se paro igba mere meto pe won le fun ani iroyin so pe o le je otito o mere meto pe ko ni je otito fi pe ti a ba fe se a ti se ise watan ti a ba se ta ka ba bi pe nje ise ti a se yi kini ohun ti a le se abi ibi ti o ku ka to ti o le fi se igba na ni ke ero yi o le sise o fi pe ni ojo ti oni nilu re ojo nkan to pe alati fi akiyesi si ko wa di isoro fun ani ojo ti la mege ni ka so fun pe fun awon to je pe ni ojo ti oni idile ti agbewa kini ojuse oko ojuse aya je alaga egbimo egbe agbekale awon obirin ti a le pe ni international department arabira you get the book yan kaja ne na to se alaye nu awon alaye o so pe ninu idile kokan a ri pe oko pelu iyawo eni kokan lati kopa gege bi agbara re se to o mu apere nigbati a ri ninu idile na boya oko ni eni ti owo osu re o je 80 meta apo ti iyawo o je 80 kan apo o fi pe oko na owo ti o gboro san ninu ogoru meta na ogoru kan ni o gbe jade to pe yo fi se fun ounje ati itoju inu ile iyawo nko yo gbe apo meta le logun e logbon meta le logbon o ka pe ni tire ida meta ninu ogoru kan ni yo mu jade iyen o ti o gbe dosan niyen won ni eleyi o je ofin pataki to je pe agbe jade ni ile Benin e ki se mu so ohun ti aso ni agbe jade fun yin bo ba ti je pe iyawo ni o ngba woju oko re lo fun pe iyawo yo san ogoru apo oko yo san apo meta le ni ogbon o le die je o nkan ti e ba ni awon ero ti an pe ka kwa si tete lati wo ni toto ohun ti mo so bi be na be ko to e ti a gbo wa adupe fun yin ohun ti o se pataki ti a lati mo ninu awon ile ati osan yi ni pe nipa itesiwaju eto ti a pe ni intelligence artificielle lawojo awon oniroyin wa ati saleye lati enu ati nse anlo de gbono o ti se ale fun abe kini idawo fun awon ti won se ala idara ni igba kan ti ara won si ti le ni ojo ti won fe tesi wa ninu idawo ni ti an da pe ni session de mara nje eniyan meta ni won kopa ninu re ni ilewe akobe ti se Abdullahi Isa awa soro nipa ohun ti o se ojuse oko ati iyawo ninu idile kokan ati so fun yin gege bi ofin ti agbe kale ti a pe an da pe ni ilana awon idile ti se code de la famille adupe fun ofe tan lati bo ri lati enu awo egbo ni ko lati se christian abosetian lomo eto erwa ipare wa o tun di ojo alamokin pe o di gba

0: akwai ko baron su bine doro e kante yinon balance de ya e kante din balance sun doro ikwai mai note irise la karkan mo gine ko bukata biyo yinon yugo ban na ba na minti woran kakin ninka yana ta kai goro hin za bon wo de ya in pe na in win alafia win seni ko su zenye ifo ya uki ko su zenye ifo ya kinka na ko su zenye mete bine ibate lukuturu ka ifagi na abanne ya kaunu nyema naruka borun fagi di in lakari tiaga mefo
1: Hey, no ma, kwa weho, koka heo agaya koni apa. Ah, asana, tamatama, pina lukuturu.
0: Mwakuna, aliafia unisenika ibate, yono kwa suzenye. Kwa suzenye, idi ya koyo, nkinzenye dite. Kunukwa yobo, nkinzenye dite, mbaka aki yobo mfukuni yo. Agonu weboroga, agona arboroga. Ninki kwa suzenye, ifo bon, ngonu kukia. Ifo ya kinka na kwa suzenye, metebine ibate. Pesele fo iba inikagaru kwa suzenye, andukamoro na iyo, yono iho kina paludizm na. Di wakati yon kwe pediatri. Kuyo do waka me kuyo lukuturu. Nuka ngonu koko jisikula lima do waka mbadia. Zama tutuma kwe kogo nuko tutuma kwe kogo nindo. Zeni ya kwe nanda foma kikrisinga. Ya ibo denye. Awa suta imasan nasa inki infagi zaayate. Heka idina. Yeki doktor kora infagi nara. Doktor kora inahoyo.
2: Inahoyo.
0: Mete suru.
2: Ibu sahuyo alhamdulillah.
0: Iba onobu ontu siya zama se mabe. Meno doktor kora buwendu kasinti infagi.
2: Kaburi. To. Iyo no no uninyaize doktor kora. Ibara no médecin généraliste.
0: Naam.
2: Ka ana formation de nidio in velo paraku.
0: Naam. Dia ibine ye atama je ba me kulpa ise lukturuna. Medicina ya kubaro doktor na apo ko barayo généraliste dingi généraliste nyeno haraka wanu wanu kulpa ka de bara babo do kame naruka lafiya ke yodo kame de no dinda bukata biyo abate. Ii ya kan unye ma naruka bor tutuma nye nan ha ko su zin di unseni. Almendo ka pe e ka ba me ki igo ba doktor kora uchi se Ninki kwa suzenye igo kina paludizm. Ifo bongo nuku uki ya gina.
2: Igo zama kulu sabu nda yu tereta. Yonka no na yu tereta uichiru yon.
0: No.
2: Deya isi nikabu inaiche inaihiche yonka uche kwa suzenye.
0: No.
2: Yu chinka ache paludizm.
0: No.
2: Francia do here kambe.
0: No.
2: Kwa suzenye di abaro no zenye foka achinka bon chebeno ndaza ga koni. Zenye fono ka achinga koni no borose e achin boronchin duara no za seboro wone wayondo de seboro chia foka anabo nama nyano achin zenje di damunda boga hankuna de ada chia foka huru boga kuna kabeni zenje ka achin he ka achin ka bon chebenda che tutu manyano ga koni tokelike ke bachi ga kwasu zenye di abona
0: de ya kwasu zenye di mansa de ibaza Kasiman na de sobra na boron wanyi na kinkan na kwa suzenye.
2: Oh.
0: Hon kuna kwa suzenye di de ibaza, zen wanu wanyo, goyidua fo di kwa suzenye kwe kogo na, amduna kutataki o, benega bine kwa suzenye gabi fa kwe kogo na. Domi de ibaza pusanta yungi alabarina. Zen tutuma kwe kogo nu kamon de ibaguna kasiman na kwa suzenye kwa wiki na paludizm, amduna kutataki o zen o ka o mwa kwa kwe beneme na me, de bora kwe lokotoro mbaka agare sinte kamba gunanyeno kwa suzi asa anaki palu meta amwise ni kwe kubaro doktor kora
2: zenye fono ka bara zenye lalo kasi mandaka de gunaka dia suitu ko chene ndohere koyonka yongunda ji njiri chehe afaka nato jirigu koyonka nato jirigu nawe boronka ngu kunyon zenye no ka aba achin lala ndohere kambe ila tono ngufoka choyonka ite etudonka nteyo ngu chepe yonka ii Afrika ganda labu minute fo kulu ko fo kiye fo ka chinza hundi no kasi manda paludizm amune zenye sabe gana debine ye we boron kango kuno ndo here kambeni ikebeka 10000 decès par an mana e photo we hein imune dindi chine mando ka mede 10000 decès par an de a jiri kuna de na jiriza we boron ka sara we boroka gu he we boron kango kunu jera yo akinto 10000 weboro ka mazan hunni kasi manna ko suzenya di dia tokelike ide ibachi hekai basenik nyano ka ko suzenya da barano zenye lalo zenye fonu ko lala alala yombini achin sendino kasi manna ko yon kangu na kanato jiri gujina nda weboro kan chefu kangu kunu jere ndo here kambeno achin lala kaba
0: naam dia aje ise doktor kora kasi manna ko suzenya di inun nyema naruka zama tutuma eka nchiki ise dia isuwan wagar me fojina
3: ko suzenye debora su kan dakin sobro kuna abani ka ko suzenye debora kin ko gonu gwenu ba sakulu abani ka ko suzenye yedi ganna ko nyaayo ko babeyo iyo pon har ku su ba me malaka yeti ka kin kan mustike kuna kan na safari danga ko wona pali kai kin ka ko suzenye di illa lona domi de ko su kan mustike kuna da tin ti pali nyeno kin ki pirisiga ipe ma suna bo ma pe di pediatri he ka ote na koyo place ici ti no pe ma ki pirisiga borombo sesere na ko keke mo su du nu kan ba goro na ko ko nya kulu ma lakar yeta ko ga na ko su zenye di ko ma kin kan mustike kuna pa bugu no no go no su kuna ka bugu no igo no ya in so bro safari o misi misi ba ge fofo domi mba gore mbine ba mwa de so bro safari go misi misi ba ge fofo hale mo wan na ko benu oli yo dire se se ka mustike yo di soko soko indu ka moru na ko su zenye ko do kamelo mi ko do kamedi ai la lo na kin ko boro ko su zenye go ko wi sen
0: tal de ye ta kunu ko na ru ka ko su zenye meten die za embara wi boron
3: abara wi boron kunu ko na ko su zenye ila lo no do mi ko ka go nu bunde di bon kin ko su zenye di kunu ze ka nya di go magari ko di kin maga ka bi sa ba nya di de mi ni nya ma sa da go ngam ba ki yo ya ga ga ko da go nu ku be kuna bai fa ya go na ko ga ga kuna din su bi ni bon ya ya ba pese garu bon se gi na na ko su zenye n ko ka go nu bunde ma so du ka du ko su zenye di
0: sal me ki na fo no go nu ko sa ma boron se ko su zenye lu ka moru na iri ku be ko ser fo bi ne ba in ka garu ko su zenye lu ka moru na i ku be
3: me ka go nu ko furu ba me ga wo ba me nware no ba me ma suru ka pese re dan bon ga sibigina o ka na soburo no soburo ma kan na pali soburo ma kan na ko su zenye o nware ba me ma sabuta da abugu ka china bugu ga numba gina ka sabuta da den na sabuta da bugu ga den bugu sabuta go nu soburo su go nu bugu fuku na taria anwe ila ala na nu ka halifu mo goro kudu aba soburo he nu de fuku na taria go zibio bugu yo zibio a de mi de fuku na taria go zibio soburo tunu da ni ndo bugu na aba wuru da huro bugu boro na aba nwa da na boro nwa duori na aba da kan pirika
4: ena abdurazike
0: imani na no no den ki palu ifangu ke palu ko su zena
4: ko su zena igo de ka palino ba mun ka e bombe le gono palidi aga zigi ni ndi ama ifa ki palidi yo ri go to za sobro de sobro na boro wa de bi ne boro makani ko nu ko nu ya gi kana pali he de bi ne wo ka wo yo zama ya gi kana pali yo de we fa kwa ne baro yo na ki we nta kwa o to palidi sobro na wo do ka gi kana pali don ne wa ka ti bi ne dum sa ga gono ne har ku suwar ku suyo president je no je no ri kiron don kin kete ma o te se no kiron makani le kapte yo bodo ji ko ne ku kontere kuna makaya fo duru isa kuna jibi bon akin kana pali
0: ya no ta waka pali ze
4: ah ba nu ka gono pali ya mon gote ne ba nu guna ku ko kuna mun so bi fo na ku sa pali de
0: ta akin ko te no sen
4: aga akin ko duru no amo ma yeni amo ma ebi din de ka ga ri yo do ngo ma yeni za mi di ka me mo ma yeni di sa ga ba fo bo su ya ba fo mo ma yeni di bra wenu ko pe beni o mo ma yeni ko gigiri bo mo sari do mba ka ga ba na tu da ba su te do pali na
0: no ru ka ko ilo ko turu
4: ago lo turu lo turu ala safari anta se man sa du ku mo na so ki
0: safari no ngo ande na ari de in se kwen
4: safari no ham ama ki ari de no ka si na noru safari na de gina ko ham
0: man sa kan go no allo yo ga meta baran se no
4: ala ne pe sa bu ama na ya de ku be ka safari ya de ga ze kisi ga bu ba ni no
0: man sa meta ba ni ka te pali da moru na yu
4: no ya ba ni ka be fa yo su ni ka be meta ba ka te fa yo mo na wo pali mo ma ngo ni para yo bo boy na ho no go ma ni ba ka meta na yo pali di ma ngo ni para aba borifa paje palio baba tiro kiro bo bo si gaba pali e ka bara
0: ya me ki ne fondu ko sama borun se palu zin do kam ko su zin do
4: do ri banza no kai gono a bora ma kin nan ko ro musike na kwena bi ne kwede kwede dem fuku na su bori mana ko fuku na yinsa dem su ko fuku na yinsa a kwede kwede bo kin kana pali nya ba kana so bora so bora no gabi
0: me tan du ka di ko ti ne wi palu de me ne kunu kwa wi palu
4: a kunu kwa wona da su be ka si na wi kunu kwa ne to ko wona pali aba da bo mbori no musike na aba da bo aga kanu yinsa
0: gansi na kulupe andu kogun na koka safa na palize ye ya kwe ko bra meten ote
4: na koka na palize ye fa
0: meten ote
4: a ki kwelo kotoro no le kwelo kotoro in tete ma ote te te te do de kwe sari kwa makega. Na utono ni kimpe, isi ka jijani fatani.
5: Pali zenye paga no zenye faka, akin hini ka borowi. Ifo akin kana zenye di, yeno debo su kani daki suruga. Daki suru di bine guverne mana zemini semi. Aga na hima broma kin kani daki suruga. Deiba guna, ko kena tutumo ya akin ko pali di zenye. Ifo akin kana pali di pene. Densu kani daki suru, sobra o, nyo yaba kakogo mwawa, mo kariko yara. Faga nikuna, furo kuna, konkon boga, pene boga, bohari kasu jero. Nkulu paima kinto na hari, sobra no kana fukuna. Sobra di kana wibne pali zenye na haba kana ise.
6: Alifa tango ina oyu, eno ngu ke adi kwa fe za banikani. Kwa suje kango ke pali di ine kame iune wenu kabadi, ya bine kusintina, akututuma kinkugu na pali. Abana iune soburo muka abana kwete kwete ogoto yonzu wabu nzu insa akina soburo mogo ni soburo na buro wabu kinkana pali abana barututuma yu kinki dezi wawu akinkana yonze pali afobile waki gibiri wawu akinkana yonze pali tutuma bwabine maki demi wuna gwete wuenu kafara bau akinkana yonze pali afobo maki be gabi gabi lalori kinkana yonze pali
0: lea mansani dia o pali du bon bon ifori no pali mete bine pali kini kaborodi
6: Igu be palidi sa tutuma na ba borodi afu akizi de nje bonseri mankana ga koni kakana yeni be mo gigiri tutuma ya kintese bofo bine mo palidi akinto mo ile meo mabobo kabio tete agone ba meune ga wene aligano ka akintena ba me se
0: na amun babo mete ndin kinteno
6: tutuma palidi igi be makwelo kotoro kasana guru afu bine mo safari ham to ine kame tutuma bine ngi se mo kwazu kwazu ki kateke nena limu kosu ube kenkeleba kosu ibine karabosi kosu akosu gunu wanu wani ka tutuma tutuma kimpalidi tretena
0: meten di ko kene win kosu zenye ka okina pali meten di ko mu gaze meten di abara
6: ko kene win kosu zenye ka yo kena pali akin ko wale bo ile kpiri akin kpiri banene ko ga tutuma o bangbe siasige pidi adimaga ko tutuma palidi na kpiri beninga palidi kinam tutuma makogu kada agana de pali na ku kene di baroma kin ku kari de pena no ke ma ku na lo ku turu ma su ka ku kin bo ko su ko su di maru ku tani ku she ku ga nu ma ku kari ka pena lo ku turu be lo ku turu ma ku na kamaga ne di boyi
0: metan di bine ku nu pe amogun na pali metan di asin
6: ku nu pe we pali bo bine si baroma kin ku kari an pe lo ku turu ma ku na ka safari an tu na yi bine ba ri di asin no ka tire ti ma ta se ne di boyi o bisa ma ka ji ma ku ko su ko su te ke ku ga nu ile aba ka ka kunu sara ni kunu kwe na pali walaya zubori pali kabaga akin ka tokoga
0: to atama no na hogaru dr kora make ne kawa ba meza meta no dia
2: isabu ima heka birinchichi
0: mhm
2: to pali di idia ka bofo ngu ka nu fi onka abara no e wenu ni zenye
0: mhm
2: au anchi wenu zenye
0: anchi
2: wenu akin kanda pali broga
0: wow.
2: E afom bini gusenika weboro nyaka achefo ka gunda wehinka kachi wehinka kwa yonze
0: wehinka kwa yonze no
2: anchi ya diseni
0: la
2: afom guchika densi mwayo ndaji ndagwe
0: na
2: au amai ba ni kachi ndi palu abarano seboro yunune mwayo na achinkanda palu boroga kuna de seboro di chefo ka na bonama nyana achinzi before danga kuna domi palu barano ka kominachi amuni definition kuna
0: naam amuni ferijiga
2: amuni ferijiga merci amuni ferija pali barano zenye foka abara ga koni uni zenye noka achin seburo achin ki sabu boroma duanda
0: naam
2: no dia
0: onaki densi wa bena kiji wa onaki wewe kuna mwalama
2: kuna dia anchi gwe gwe ba gwe beri tayo
0: naam
2: dia de seburo di chefo kana bona mani nya chinzi before dam boga kuno bo kuri kuna zibi ni chinche ku che parasite
0: na
2: parasite di amano ai plasmodium falciparum
0: na
2: dia nya di de bara francia lo trondo ben dia zibi ka chin danga kuna ka chin kisabu pomadu anda palu ni nyana to da chefo ka palu di huru boga kuna ka benini gibi yaga ka ko gibi we banda achinje avoka awuni alama ryonchin hunu batuma
0: naam
2: de awuna ala mariyon di kuna nyano seti he sinti ne nyano ga koni boronga ma sinti ko kono ga koni banani kuma ka gari mbon ma sinti ko doru
0: naam
2: bondori banda mma ka ko mayeni
0: mu
2: mayeni banda ka nkwa chi unka kirengu ndabani nsu mayeni ahinzanta demi atakente nga ma sinti ku mosunyayo mosunyano pe alako nungu su kono ya
0: naam
2: no dia akinkwe to heli nunka bon me kuna sukani se
0: no.
2: Mwari bon su gankwane bango mahere no. Me kuna sukani ele andira katonda bon masinti ko yeri kakwe kakwe nga kul masinti ko doru
0: no.
2: Ga kul mo doru mo farayum bandaka na gwe funa gwe jila fota ka abachi hinika kisabu mafaranda zanya ya didimi
0: no.
2: Kakwe afoyo akinto heli majin modira dirayonte musuru
0: Nah.
2: No dia wala ndoro mbandani idona seni nwari sunkwane nsu hinikanwa maka agari hari mun masinti ko chireyo ko baraza nyako kakola haliyo na kazanna hunenga kuna pali unone alamari yona no dia to pali di che dia che foka asinti ko hunu domi pali abarano zanye foka de seborona bonwa
0: naam
2: bajine hinkano
0: bajine sinti
2: ne borogonu ka seborona nwa ana wa amma asinka hunu batuma ohuna yunda palidi amma palidi su hunu aga kuna kasim mannaka aga wuni soja yungu hinika palidi cherame ohuna asu paliza nyeta amma
0: antikoyun
2: bara messi no dia dia bajine hinkante nyachere agana hini kasipote
0: naam
2: dia nyani kinche palidism maladi
0: Naam.
2: No dia. Paludism maladi di mo. Da chia foka asinti boga kuna nye bongo no o zimino zemino mbajine hinka. Amala palifo gono kanya bara simple. Yo chinka chia paludism simple.
0: Naam.
2: Simple nye di chere asinka gunda complication yo. Dia chere de anamoru anadira katonungu moro. Amade aga kuna abade aka aga gukonu bongo doru gagu farayum asu hinika wa. Ama asu yeri bayum.
0: Naam.
2: Asu dira dira nte hila matonunga aga harima beni. Dia kwa chia foka kalo kotoronya niyo ichingu na kadia. Chimi pali na aga. Ama pali fo mana dira kato. Degu na kadia gagu konu bongu sari ama ahinika wachene chene. Asu no. Yeri asu dira dira nte kaba. Aga chindu kugu na gabi chene wa ichinki wa pali sempna.
0: No.
2: Chere na komprime yon abahinika kwe. Asu bukata perfusion
0: naam no, naam
2: to dia chia foka adira kamoru mana nyabon za degu mana kalu kotoro na
0: naam
2: ubia za degu mwanya dia ababe naza mana za usiri
0: naam
2: sinti ko chabongu doru aga gukonu ma
0: nakula nara
2: nakula nda
0: naam
2: très bien nyan sinti ko parayo no ase ifonde famoxium hey kalaza nyade chia foka adira kamoru aga kuna kaya kulu birigi nomba ka gari kodi ga kulu mafara asu hini kahina nzobu sasa aga kulu makpare kuri beni o yeri o dira dira nte ga hari kulu beni deno dia dia deza nye konchi afoka idu ko adira kato hali dedede nyade chinka chano kochi palu grave dia nye palu nyade komprime su hini ka ababu paso kodi mu asu ni ka comprimé han de bin ni ki we di mu ka gazanya asu ni ka comprimé han domi wari kul ka wa aba yeri no
0: naam
2: di anya di chere sei kunna perfusion sei ma kunna gorium
0: sei ma
2: hari de nya de wala sei ma nya iba kotono lu kotono nya jin ichin cha ko ti ma hospitaliser
0: naam
2: simple di chere bini de na comprimé han tum aba ni ka ko ka comprimé ndi pharmacie ka han ka du anda lafia alafia dia ben kan wuse ni ka chi gwe bahini gwe bobo tayo bahini ka chisabu madwanda palu ibahini ka no chimi chene demi fo de ichi bajine sintine palu di gunu boro di gaku na amma ana kana ndigina
0: naam
2: yani awone alamaru na hini ona hunu batuma
0: naam
2: dia agachi afoka ohinu nka zenya di cherema amma denchi afoka na gwe bobo te gwe ka ni bo ananga farani mbaka gari gadi asu hinika zanya nka gonu kuna di asu hinika maîtriser asu hinika dépasser yon de mbaka gari comme gadi abara faible palu di bache foka abadu hinika hunu batuma de atokelke bainika chi nyadi hinuni bainika kabo ma kachi wenu au wenu densi ou bien chi jinwa yon asinki asinka bonu palu seburu wanya chinkanda palu boga kuna tokule kai kai ba sin na
0: de a ge ise man sanya unona koso zin palu di win senite sai no kunu kwen na ruka koso de meta win sen kwe ko baro ko bo koso zin meta win sen kwe ko baro yo
2: tako ko yundo idon na seniza sintine ko yunka ngi ti afoka na to jirigu ko yuno ka palu di a chin senin dande bayum kasim mannaka den na che den che afoka na ko he ko ko ngwera helika kunda handu iddu za anya akunu do he kambe anya che afoka anya chinka he nu nda anti ko foyun mana gauni soja fo na ka anya chin samba ko se za gunne kuna dia anti ko yon ni chinche afoka makodi cherema heli handu iddu dia handu iddu ka kunda jirigu sakani wakati di mbaka gari ko di ga kuna anti ko yon di kuluche afoka na ngweta ka beni dia ko di wakati di nu palidi achin chia foka achin sendin dande.
0: Naam.
2: Dea wakati ka palidi achin hasorote ka ba koyon doa kambenadi.
0: Naam.
2: Nya achin chisabu deno nurakadi isendika ko mwera yon ko yon kan nato jirigu.
0: Naam.
2: Ndawe yon kan guzenje bo hinka ka yon doa palidi achin mutuka hasorote ka ba na.
0: Naam.
2: No dia isendika
0: kwe mai moren na kunu kwe na palu
2: ami
0: e
2: na
0: moren na
2: nam isendika etude on kan ta yon gucebe on ka ine afrika kuna
0: nam
2: minute fo kulu ko fo chinzan hun ni kasiman na palu no
0: oh ikwe mai ka
2: no dia kunu kwa yon do hay kan bebini gucebe on ka 10000 dessert par an maternel
0: ah ikwe masuta ise
2: nyano palu chinchi ha foka a chinkanda no dia wala to dia koyum ndo he kambe palidi achin baratre grave anwini sinyo alamarika achinka moche benda
0: naam
2: nubaka agari kodi palidi chinchi sabu akurima zebu domi palidi kurikuna na achin huru
0: yano
2: desoburo na chia fokana bonwa kabini kurikuna na bahuru dia huru kurikuna bini nyeno chiche globule rouge yonkuna na achin huru dia globule rouge kakuna seboro di muni zenge di huru bini achinchino fuka achinka sarano dia na saraka beni ni mbaka agari ama ambo da bo ka beni mbaka agari kuri nyadi globule rouge di achin ikuri di bon dia nyadi asugwete segama a aka za harimunu kuna nya achinchi sabu harimunu di masinti ko chireyon o amobaranu zanya ko kakula dia ni kakwe kakwe aga kuri makazebu ko di makabara agama bani deno na kambe guna akambe mapare dia complication sintinena ahinkanteno baka gari iga kuna warifa kai chinche glucose
0: naam
2: din waka beni sikrina sikri dia chinchi gabi kai chingunda din waka beni seboro di da horu kuri kuna he kanya bo chin bukata hunan da ga kuna na ga iga sikri di dia nyabon aba sikri di nyabon aba anwa dia no baka gari ko di bon aba kazan gabi demi awuni sikri warika don wayum kunda sai kuri kuna aga na kuri na sikri di zeminifosa seboro wone zenya di kai ki ibu chef plasmodium di nyabon ma zeminiza no baka gari ko di babarano faible nyane chinche asteni kodi awuni sikri di mazebu kulukulu achin kweto heli kodi awuni lakali mabisa no maka gari ko nwara aga kulu masinti ko krizite chenda kambe mu moyoga ya no maka gari ko amokane tufachi folon kumsube mo benza nya fo hefo ya hura aga kuna aga kulu mu zingi zigin ikin ka che convulsion dia complication hinkante kai gus i ma inchi dede de na nyana convulsion no baka gari achindira kato heli nunka kodi mazan alakali abo jibrio no ya peno su asu mo feri asu seni fo kulute dia alakali che fo kabli abisanya ni kinche ko chi neuropaludisme to keleke ko yondo here kambe complication ka chin kanda yona de kai we boron kan gukurun do here ni no baka gari nyadi chere awozimi no no complication hinka sintine kunu di bon pari di chinche foka ahin ka chi sabu we ni mazan awone gunde mana gunde masara votmana debinde a bayin ka chi sabu de kunu di nachi foka sara no baka gari ko di den ka ka he ko di sinka gunda puwa kahima ko mo gunda den na he nyani chinche faible poids de naissance
0: naam
2: dia baji ni hinkanta nyano nyadi bon complication ka bayin ka kanda nyadi bon ga asimtine nyano anemi kuri mazibu we diga no baka gari we ko kunun amo na kambe on kulma pare aga kulma bani no maka gari se no mazuru kakanda lokotoro in kuri denya se amadu akadun gabon abahini kadira kato heli wedi mazan woni hundi complication très demi dekuri dis dia foka azebu nyanna kanda lokotoro za deguma abahini kazan hundi
0: ay kwa masutaise
2: amin
0: de akunu kwa imano nensiodi akulpa ino nchinguna
2: très bien il faut que de wegu kunu ndabo anchinkula ndabon ambon anchinkani dachin seburu kuna
0: naam
2: anchinka bon cherme bayum demi woko kunu yon dabo kunu dika o jereon akinchi sabunu agadi bo mabara feb komi don nachi de gadi ka suburu don zanyadi don gonu gadi kuna amma kasi mandaka antiko yon ga aga cherme aga gunda gabi agadi guni ka zanyadi englobé on agwinika géré dia de kunu dia ke foka horo kunu di barano nyadi se charge foka
0: jorofona
2: bara se aka agadi okulanda anwarandium nda cherme yon kodi maduka berinda dia nuba ka gari agadi kimbara feblu dia suburu de suburu ke foka ayeka nwaka tonton nuba ka gari gadi baye ka barano plus faible dia se makandalo kotoro ima babu
0: de ageise okuna kunu kwe gabi na banna de ko suzen yakaka uraga se muhuma yakawuru ko boma kamu kokorobanna nyano kiya kunu baka kanno de mine hewo banna e kana ima ko mo baro nyano ko bayin ko barayo zamatu tumago on ko ke nyago zaminti nza yake ni sai su ni kai hin feri ne ya docteur kora man samete ibate ko suzen nduka moro na iriyo meki na mine baboro no minti nza yake
2: ni
0: se
2: meki ne kagunda anse ni nyano ka inchin kani dachin seburu kuna
0: naam
2: dia deki inchin kani dachin seburu kuna ifo kei inura teche na nyano ka ichin goro assemblee yum debinde nchi wichiri kambu heli nduka kwe kani iba goro futeria ko faji dede di bon suburu chefo ka achindu akabere nwa dia bang kani dachin seburu kuna heli madu ka kwe kani chere na nwa ko dia dede di ifo kwe de wichiri kambu to inchin chusete inkin koyo inkin gine kukuyo ndamse
0: naam
2: anjine dan ka ga kulu dabu de abakwe kanini an kanida kin seburu kuna nyadi bandani ifo ke if bugu fenetre yonga inkin grillage ondam
0: naam
2: heka abaki sabu seburu masudu ka horon dai bugu onkuna
0: naam
2: no dia nyadi banda ifo ke hundi sakani inkin kan
0: ha
2: inkula nda domi seburu di bon akin hunano harizi bazi bon kango gorogoro ngota yonkuna
0: de ya zai mun gota odo kan me fuku na pele mo gonu timati ton kon yogo no bozi bo yo lobazi bo kusazi bo
2: ifo ke in henge zanya di kulu morandi muni fuyu
0: naam
2: no dia wala
0: lomini ndono soboro kirombo ba nyeni ndono mbohe ku zama kadu ko woro ise kugo itabani
2: itabani de ka we kuno ndo herani ifo ke we kuno mkin ko nesion
0: naam
2: de mi den ko nesion safari fo gonu de de ka kin we kuno kuluno agunda zenye pali u asu pali zenye o safari no kai chinka no kai chinche traitement préventif
0: de
2: paludisme
0: de après serena bara bara ko su zenye kunu kwese
2: de a chi zenye di kaka an su bara assez grave ga ma hin kadu aka bon défendre na de a heka bay ni kasini na ifo ko we ko kuno bon an chin hari han sansa
0: naam
2: ka bon hydrater zanga hima
0: wallahi docteur kora
2: an chin ma sansa
0: naam
2: makulanda heka hima
0: ibne yi de ya ina be make ne ko interfono unendo kake resa la minti fo yakin nise bronki ni ko ki almasi soru der kweba sate iba ka no ke kwene 5.1 sare bayin kai ni firi bronse brongo no ko ke do mago no ko bron koto radio ke bene se wakati minti fo yakin
2: nise la to ke ka de gono de i apali abarano zenye la no
0: now
2: ifo ke makulanda yon ko yon kan na to jirgu ndawe kunu yon bo hinka grupu hinka yon ifo ke makulande sansa de boramo nti afa kan sinti ko di pali woni hali yon kai kiki yon sinti ko kan hunne kuna mahani yaka zuruka kalu kuturu mambabu za anatoa mwune komplikasyon ndo here kambena
0: wala hibi na ye doktor kora zae kano na igirima nyeno burungirima ni kaka ina kwa suze fagite ya kwa suze nye anaborfonam mbaka haki kunupe mbaya kaka haki kuyu kanga itagirigu de kulpe ya batu nukake we boro yuka ngonu kukunu nensu ribina akinga tilas iyo bwomi nika igonu kuhuna yu fuyo doka maima inkwesera inogaru nyeno futeri ya kuna zaabu webi kasu borino pinuino akonkombo wagono lobo ono kusio il moru nae oza domi deki nikikari debi ne harifu muka abogo nindono iwing saburo kiro mbohe saa il moza ma maduko isuta doktor ya kora ya kakipene inkukari iwing finetio doka me inkukari kakim grazi odam ya kwene ko demba kani yobonde ba kani kin kokari gina ko ka baida bunun kulpen yin ka dan sarin kin kan dakin sabar ka temete
2: nam mana wuchiri kambo heli ba ko kanidi
0: tere
2: gwara ka kin goro ko fajidi ifo ke machin kai bon dabu hinno
0: dede
2: ka soboro kin kai wana nda ba yun chene chene heli an ka banda
0: wallahi binaye baya ka kake wo ka kirun kinki asin kai ni ka kan dakin saboroga da kan dakin saboroga asin kai ni ka yi dewi na baraza gonu kesi ga no in hunu zaya dakin saboro gbeberi no ote demete ibne ma ya kala akari na koyo na yotele kallo do kam na ruka biodi zani ndo bon saboro kin kan wa me demete
2: nam
0: docteur kora ibne yi akante na ruka fakti gina akidensu
2: akidensu

0: ɲɛnzew toroko nɔrɔ ka numɔrɔ bɔrɔ atama n'olu ra i bɛ nɔrɔ ka i ŋun fa gina lafiya ŋun se ni kɔ suzan ye dɔgɔ kan mɛ ka i bɛ ni a i b'a la kari i ti ma sa fɛfɛ tɛ dɔgɔ kan ko ni i ye dɔgɔ kan mɛ i y'o i tunu na kiw kiri na guuru i ye nɔrɔ ka min to i t'a kɛ ne ko i ye cɛ gɔyɔ dɔgɔ kan nɔ i ŋun gan nɔrɔ ka gan na kinu labaari na deni kini sadi soba tala ta za guuru i y'a kusu soba ŋun na min ti weegu kini ko. Ni la wara tila o kan tontun iman kamuno senaruka dindiki ne sai suba talata guru inza na minti wezari wun ya kayi te goido naruka yun faji bine senina inkino se akide su kiru amano kan goni yoro kan me nyego
1: Fraternité FM la plage publicitaire
2: Fwa kwa si metote aspayeti yondi masuna kiedi katena gina gida.
3: Zayango ba non ba tani, manang harima wasu be makanan spageti matanti kadam. Muniti hinza kakana muniti idu game. Amama matanti fiso, dominya di kere sinka kere didi.
2: To abe chibo mamu ki spageti yondi kan chibo nera nera, a chibo gona safari dabo dabo fa.
3: Chiminom, mamwene iali bani jinani. Anduni yafu mwene hamini heno ya non fiso ka matanti tena. Nsinka amarugu na baba hefo.
2: To, nagbe kwa sana fisoye hena teza hukuna.
4: Spaghetti matanti, hamini gila ya anate. Matanti, mafeforonku, nga nera nunkulu.

0: mero bisibo na iso so kwa be ka kiro be ma ka badu ma gu so de ikuru wa ba mundo e sa gi so ma tene mundo ra iro ka yenda no bu ka ti ansuru no ba ti anso yenda no bu ka ne ba ka bure radio fraternité fm sa da ki bu yin sa ka so me gu so agaro ama ki ni pare ye lungwa si ti ba so ka ko te ba be ko no su ka be sa gi no numeri ne wa bere ba so ka ka na gu bi yin sa ka so dim ko ba ni so ka no ka mi no ba iro radio fraternité fm ni 96.5 ko so comme ni mi ba so so da ki dodo ka cha o ten gbe gbe te ma gramaru fiaru koda agbasa ke npa no ki a ba so da ki ku so de pro won la de ke be ni ta me na na to bra ni da shira ma ke npa no ki a din na twi ba wi e bra no shano na shira ku so de I pro won la abiradi mari be baba won mi be ti agun ku shira kia na ba wi ti shira bin de ke ya na to bra ku so de e pro ngera sando me prepe go kana kia satobra e sika wu ka genje yo gral ko shim anasa sasera go son de pro ngera pa kuma o kenge ke kaka tira sasera yo beri yana kene ama mi osu lo dok palu bira sika ke ma ka kanu kia kirari ni wori shiru pa su pasa gambo turi sabe pro mi na satobra pa kuma o ke so do do ka transa kia ni dirige nen ko toko anaso kwa we ma usantir gemi asia da sera kusono de ikro mon chimo mondo wa pundar gya proni de ge pundar beka chon iru sabi boraya na sera kusono de samadu kabisi wa chia gya kula gurma ayuba kabado ma kamakiro san kabendo pre pre beka won ka turibo e don konro attention sa don konro wa no sa sera kusono de ikro mera barabara so kison ne so u sina upa ye ye chakiru chako ko ye da ye sa dan ngarfani da ko te ni banya ye ngarfani taro ye gai ye sa kuku nwe salaman taro tu bun taro sa te ti behem bire te mini tu shai so shama sama mi ma wene santanduke sa ye ngarimo sando gusono di ikuro unwera mena saki barabara so para kunu anda ko begari anan bedin gari anan papa su se wa be hen para kunu kia be hen para kunu kia sangura bini barabara so ikuru pa ma ngura doktoro dia mbira kia baraba kadabi su kara su e su so ngwe sin ngala fia we sia tin de obo mbira kia bira ba ma ka gabu dani nko ngura usoro de bo ba bo adura bira ye isakara mo yirabi samado ka bin sibo wa ba ni ge tingi bon tono to ko anaso ho ko ka ba do ma ka ma kiro ba ma ko toro naso ho ko sia ku so de ikuru ngura to I ban kwa sia ya behen sa kilo mbira ge de ma mbira ge mi uhan gariba wasan gariba tendu maru me yen shakiru ka yara ni na ko gab kasu sia ma mini pasura da suyen gariko beba yeba ka pa to beba yeba ko sun sobi ma to gari sukai kiri wan ka nonera to habin chukuru samara boko pa poman sogo samiso ajo mini bana boko mantima shakiwa mwera uno samari sanso e to sontir bina non bikia amo hihe to hechi insu ido edu egina to ye kon beremo yanka sun beremo mena sesu kaso su pensia ikina mondo sa su ataki o paso si legura ma para colombiragia
1: akika yo dafia yo kongi palo dro se pandio

0: na sera biro bise be ka so da ke ba ka kiru wa wa ko ba ya so ni ko ba iso ra ha ko di be sa kiru kwa be he sa kiru mbira kya sa ko ri gura yesa de ne na ai kiru wa da mbira kya mbad nan tanun yari kina ya nan ngi so ku si ama o so mo be fore mbira kya mi o so mo ba do ma gi kwa wa shire ni kwa isi yako wiyada kasu siyama kisa ososo game suba asa kiloko gina darungali asa kuko yisa yari itamu to dakulu yari yamu banda gina daru dakulu siya kwa isi yaka kawiru
1: oh
0: kakiru
1: oh
0: kabadoma kama gilondiru
1: oh
0: beheka shuangiru
1: umbanda
0: to kushuangte hikwa umwera
1: kami
0: min yendira senda ka gina waneni to kushono di shangwa na mame iba kpo ye chungalwa to i shuhi betia
1: ami ami
0: itura to bana gina takuru
1: game to na ba si ara ginka tia kaye ka la ka pin ka hum suka san kiroko dambera gya to daru ta sawa maro mata sa ta sa ganu ye hundi mo ma yanwa ba hanwa sina yiru so yasa ga da garata darata ha tam kunmo yen wasin so bayanyo bayan pa
0: to
1: to ye pa tin wolo kali ma ya kasa momo kasa ay noni usa su ko di mami to daru san ko itusia ni daru su ko katon bo itusia menami
0: to e dura so ko do wi ma mo ko sun so si ama usu si ma dare sari do bi kaso sa sam biba mo bako su so si ama kwa bo su si dare sari to sa sa ki teri sa bu ki obi sa bu gina gire dara su kata sam pagi pa su sire na su su akenya de amone to uwe mam da durubu da te debe ta sa ta alfani momi si samante ton behem bire te wan barate di to uwe mam ba su na hie baman da mtura sa kata on ton jibu
1: to ya dura daru ye anfani a trois se bate tonumia ye ntonte bate gosi a behem benete mene so ye sa behem baturu nsuru no ba tiase won baturu nsuru no ba tiase ye ntonu gbika ye ha baru ye ha daru tonu di behem benete mene so ben benete men gira gira ye ntonte mara pro ka de ma ba daru tonu ba dimo
0: ta
1: ma ka ye ntonu di ma sa sa da hanga so so ma sa yamo sa de hu danu durewa suma ke ka dure sa busiku asuwa dani sara bura won ge ga kanina yin saka sa bura yin saka ya wene su dure ben hania ma su ko ko sina danu ya ma ka ti san kama te han yan fani dimo yewa kuro busiku na tumba ko tonte ba wo yin gari gari ka kamero bisu bonu koko to yin tonte ba ma ye dira pa ka busuka yem won weru ka yuru si abi ba yem tonte ba busika to yen dan kwa behem behem tenyo we wurate we wurami behem tenyo bihira mate keku wen banun banso ten yan dan sunya ten behem beneten so yan susura ko to yo behem ba fore ba suku se one to yan su se nta pin anu ba suku ku behem ba fore ba ne te behem dani sani botimon ne biwura mo ame to he wen ton meria de abaka en ton te gosa maba en tonte yibane behem baturo surun behem baturo won surun no ba ti ase en ton bikuru ye bugo no bene gira yen yen ten gira so so ko nan darun tonundi to ahe mera daru mate mera darawa kisawa ya ma daru teke ya ma wa nene to ganu te ye ye ba pro to mu ba nyo de dara awo ye ite yen daru daru tama nene to sankoye wena si suwa daru mate mera ba ya kumpa daru yeka kikisu kurantia ma kikisu mera ye gunu yaka metri oka nobe kaita kiri kikisu ba ya nye mo ba ya kmaro nera mo ye gunu kura metri oka nobe kaita kiri to daru si ami ya asari akira me to sanko meri daru ye wena si sanko mero bisibuson sante mera de behem sonko son kuru darami sama mera behem ba toko mi giami ye ya ma dan darumi behem da ba toko yan daru to mi giami san ye merami ton behemme lo bisirun dabiru banye we na si ama banyo daruka kike su protia a o behemme bahem ba fore be kike su nenem daru nenem to daru yem yem gena yem geri geri so me su ka geri si na yesa daruta sa tita gina ye ta ye pa be meto okwa no we ka takira
2: yo kira
1: to to ahe ma mera san nene ge
2: son kura gun wa daru sorry
1: son kura wa daru so
2: to
1: son kura wa daru so don kura ma wa daru so
2: to
1: bem ma da te ba mo dan wa dan so
2: cha
1: bem dan nin da biro nu wa ma min bem gbe a ba so sa ni wa mo wa mo nu wa dan so ta sa he mera danu sa ye mermo sa ko yi nu ni ge so wa yu wa ya sa
2: ta
1: danu gan nu wa bem te min dan ra danu gan ma wa ba ka ni no te tu kan di
2: oh te tu ge di bi
1: ndi te tu kan di ba ka ni ba nana ten min di mama ka na mi yesa same behem baturo be ba behem ton ko nten kurumo
2: oh
1: banwe danim damanu ba gura gura maka dani baka nana ya ba ne behem to koni dori dori ba behem to koni kenken bo ka behem ba ba gura bu ka be si ka
2: so
1: de bu nu gura bu ka dona dona to iba ya dira sa da konunga nu momo behem te mene so sa de behem da kona amam beheginu ye ya bu aten to kundi
2: ya yandira antin swaga de garin wena sim amango swa
1: oh
2: to baka nawa
1: ka ka giru bango daru yasa yan sa behen daru behen temini daru baka yin nawa ama me behen ka yu daru ni yeti baka yin nawa amera nimu daru baka yin ti nana
2: yes yin sa nu bato yi sa momo
1: be aro baro da mama ka de ne daru yan yin ya yin su mu
2: ya yin su ye behen baton so sa kan
1: Oh, we button so I say you say about.
2: Eh, ha, what is so good? Yeah, na anda. Iba mi, mami kiendi abaka iso kumu anda danso ame.
1: Me iba kahuni iso kusi ame me behenti behen yara me kahuni dina. Me saka iso kumu. Demi si bumbai ne mangi.
2: To
1: button winta baga okbano. Yo ne mango ame.
2: Mango ame.
1: Ba na si ne nimba mani ba ne nimba behenti no.
2: To
1: anwa. Ma hune we akayu akan anakadiwa ma behenti na kayuwa.
2: Kayuwa.
1: Anwa to. Behen mi gari ha yin sa mo behen su giri behen de gegia to dani sa mo behen gegia ye sa danu de aye mera ye ha behen danu de sonbu donbu nyamburu be
2: to
1: to ye me iba ye ha behen danu ni ho
2: de ha mo anwa ade soga ka patron
1: sonbu donbu nyamburu niba sa niba dani ba pro sa niba mo behen behen barute minin dabi ami behen behen dani sa mo behen gegia ni bi ami to sanko swa daru afani ye aya hun mo e benwa yoruso to afani sanko e gari satana sonko unki hunyan saramini
2: gema
1: afani se ngusi no bai to suku merubisu ka bonuko
2: idura
1: to i afani bika suku ka merubisu bonuko ye sa daru ya sama ya hun dianu ken ina
2: ta
1: domi daru tun swa de sonbu ya mara suko diwaya
2: diaya
1: mango ya mara suko
2: diwa sa ko man meji pa ho gunji
1: eto suko diwa epo
2: pelo
1: di mami
2: se
1: danru ya gan sama dime suko wa ha di to san ni ya dereni
2: oh
1: daru ya hun sawen wa ganu ye yoko ka hun gobi nawa to te san e sun obu suko eti san ye di san pa ye maro men biaye san ye ngun kwa san di han de bani sa ke suko doroya
2: giaya
1: sa ko ma gobi wa mi gia dobu ni san ye mbi wa han suko san ka sun ko an suko dorawa
2: so e bute pa domburu suka sulno
1: suka sulno to ye ti di mami kama kama san ke hu dora ye ti yoko ka hun gobi na ma
2: ni
1: danru ya ma hun san ma mi an fani yuri se ya hun san ya no ya ka hun gobi na wa to daru an ye mera ya sama ganu ya ho anfani mu e besan tinne umbiragia domi tonu kan pian bo sunu ambo sunu ngwa harasa
2: yo
1: ko nya da ta tenin konu kasu ayen konu kasu ansen ayen wursu kasu ansen ayen gbini kasu ansen baran de amomi yoko pin yaru epesia da ha de danu behem ben wasin biragia ya ho sama anfani baka to behenti non biragia daru suko pin hune ya hun anfani baka ya so mo emigami to daru ya hun sama ganu ya hun ga konsa ganu ede ya sa wo konsa ansa de meten behem son yure ni behem guri ye toro amini
2: mwa
1: e ka wo konsi ya ya ka towa sanu an gang kan gang ya du gam diru pe ya pe ya ke du ya kpanu ba pe ya pe ya to daru ya na wa amini ye sa ganu ye ko wo
2: ay ko ra gari gari
1: ya wo ko sa gara ya ma sa ye ko behem wa yo sanku
2: ni
1: ra mi ya mi su ko ne daru ya ya ho an fa ni sa won ma yanka hum behen wu ganu e ka wo konsi ka ma guru dan genu yi ma nemo
2: yin
1: yang dono ka dam daru yin gbiri ya pin ni men dam bua
2: to
1: ya de ni me ya ku pin ka ma ka dan ne ka behen wa yoruba hun wari de men we ni to daru yi ko pin ma yin bira mi ga ku ma pin ya han ya hun ganu ganu e daru ya ma sa ton ka pin e deke won wa yiru so ba ka won ya won ayuru buran kwa Donu donu ka pe donu de ke be won wa yoro ya ka bura wera
2: yo wera
1: ya ka wera to donu ye nso aga mami
2: sara wa mi
1: sara e sara wa mi yo ko pinu saro ke ba donu won wa yoro abone e ana donu bura wa be ka won yoro bura sawe to daru san ko ma eso be hen de ma gya mani daru bo se ganu nuwa ma donu ga suka ka de ma ka bo se nu na mani newa ye boseni ma de dante sur suka yen sa behem batru ka so so ka behem bat ba ka baton ka so so danu gano ma e suka ka de ma bosur ka so ye mani
2: to
1: mi boseni ka dante ben de ma so ya sino agin katia behem balun te mini so amera behem son ku ka don kuru ya kuru so bun gerku ba kun ka baton ye mani
2: mama
1: ya kuru baton si ka wi son ba to behem behem ni no be amigan ba so bun gero ba no datin to ba su ku no ya mira bi ba ku ye ba yin to ba ne so bu wa tira se se ba ba be ba te mi ga bu ko wu sa we bu no ka wa ma so bu ba ye anfani mo yin to mi ga mi ya ha daruka yin de ma be ra mi ga mi ya sa ye to ba ye yin si ne to ama mera danu ya sa behem ba be ba daru de te behem sinambu ka behem du bukube ba ba toko ku banu di bone date ni te ha yen nen seda to date mo bate ni su suka
2: oh
1: boko nye de suno kasa wi seda mi to behem de ma bira mi ga mi daru yi anfane yu ko ma gire suko ka meru bi su bonu ko anfane ya ma mo mi ga yira mi to daru yen anfane da ka suko ka meru bi su bonu ko ye san behem wa yiru behen wa yuru me danu ya hun sawe danu ante mera hun sawe saru danu ya hun sawe ganu ye son ya wa
2: ma son wa
1: son a o ma son ma hawa son ma hawa son so
2: oh
1: ya sawe behen wa si anu ye sa hun wa mami kuru woi wo konsi sa yara behen wa sindi ye ya ye ba ga ma ye wa si arami ya ye ba ga ma yan ga ma yan ga ma behen pokonu samani so ni wisi su yare mo dania ya wisi ba pro mo mo to ya yi ba mo ni
2: su
1: konsa ya yi ba ko behen we mo so ni gbeke ni samo nu wesu I mo sun so ma ba mo ma mi hun tamba ko ma mi ye wisu konsa ba yare mo sa ku na danu mo ba ye ko mi ba ko won si amo dania ya yi ba pro won si amo ye won se ra ya ha ye ga wosu wo konsa ba ye ya won se ba mo mo bang ma ka hun wo gya hun yara me ye ya ha daru sun ye ha fani kewe ya hun ya fani kewe be hen wa ji ru so yira mi
2: ye tura
1: to be hen daru an fani da me su ko kai mero bi su bonu ko ye mu si no ba ita su ko ka mero bi su bonu ko ya dam mo yira mi
2: ye tura aye bu shi aburan ya gima na ko so akenya wana so akenya ni be ba mo ba boko so kuma pa so kuma be hen kan ka so ndan ba yare ya washia sama ti aso him gina are in ge ya gina wa kam ti a weru kan ne wata ka wo ko weru kan ne me ko itare pe ika hun ka me mini kwa so su ka sakiro ko danun sakira sa mo alfani ya wa so dan alfani ya wa so mi yinga ya samu kan ka so ndan ba yiru shi ni kam ti a wiru kano mwene kano batia kam awa kam neomi katari akawigo to irabi antari mini pasun kame dan alfani yengari ya behegi kahum bono kwa mini barabara so beba mo bako sokuma bo sokuma bo bikia to anwa dam alfani u gilwa una cham ko sinami ni ma se ko ngai ko na tama son ko hun pe de amone
1: oui ba
2: yen chaba bon son yu gina kilwa mi beba mo bako sokuma ni bo dando ke ba wenegi kawelo
3: o kanu dani jafawa
2: e do jafawa za ko ko gani
3: o
2: anda so ho ko a
3: to ko ba ne le tonga
2: e bi saba wura
3: ya ta turu
2: o ko
3: ba ga na ba haita ko bi ni ko mi yan ka man na wa
2: mhm
3: awa na wa me ni ya ke te to do ko a o ni ko ni ko ni do ko a ni do ko
2: jam
3: I'm not going to be able to do it.
2: Ugua.
1: Oh.
2: Ube gie mo amilo.
1: To. Ya hun sawa. Ya hun sawa nuku sankaru baka. Sambehem. Boko bimbira gya da. Sanka dan fagi mo. Dumi gim suko di. Suko behen diyanu ka hunda. Banu baso. Ama lakari kwa kusun. Kwa sun ke deme. Date. Ye ya hun sawa fani bika saka diyani wamo. Gina mini misa wami behem kasosu so sa mera daru nwe suru ye nga gbika ye de daru nwe suru mo sa ye suwa behem koko su so beko baba gbia beko bu so beba daru gu wa ginka tia ben daru gu bu yan sa ya noru ye gbia ye mbiru mani behem ye suko di da beba na bari beba sanganu yurusei beba ma daru buyabuko sure da behem beba daru bure to ami anse sa beba ha ba gbaruku beba ha baka guru gbia
2: oh
1: mi ya hun nuku sankuru kama ginka tia domi torun ko win gbaruko ulaka ko awi ki ke deme nyammi ko gbaruko mi
2: oh
1: dani ko gumi ya wina danu ganu ya winu ni baba bana ko danu go danu ganu wa ni nguyan wene nuni tsuni baba wa ni yan wene yin baba yan wene wa ginkatia gina behem ba forever m tiro so ibamo ben sare an tiro so ibamo loa forestier ba de ke wa de me maka dan maka gburuko
2: oh.
1: When etatia so danu ko we so kwayu ba yan ko pon danu ko we so kwayu ya wena derimi danu ko ni kama derimi so mi biba yin san sonbu yen san donbu yen san winbu dan ni le san behem baruten danu ni bani
2: oh.
1: Kagina ni deriwa ni gani ni tirase anu san gina ni deri yen san dan ya ha baka ni natin tuku ni yeba ka kwa ni ga bura bura ani bura ni andi wade nyanu tienu basi ni
2: oh.
1: Ka ma de mer son ko ni nun kun san nu ni kun gwasimo ni ru kun nuka ma gen nuka ma yegba ka kun ama ni suin agba ama ba won ba mbura bu ya pin amo ya oh. We ni wa etati aso an don ro kwa yuru ye wa we na derimi
2: to
1: ande da behem tokoni behem behem behem ba pa ni ba so anda sambosun mo sa da ho de mi behem ba be behem ma bu behem meru bi sibe ba dani buriwa unkun sa ba ka sari asui ye he sa be ba fore kanu mo adani deyo when tin sona behen tin sona ba nu ne sunu e su dani deyo dani nu hun sa ran fani e su mo e ya pon wa ge katia dani ye an fani so sara sara e diri sane danu ya hun sa ma ganu ya hun gura gawa me to dante da agbere ndura no an kun gura mo wa ka da ni nye ka ya ka
2: ma je ya guwa ne
1: guwa mi me to ye ba probe hen la ka kwa sun ken and work money and we see that Maka Rasina.
2: Dakura.
1: Dakura. And then you bought it up for Maka Maka Masina.
2: Show me.
1: So I got a wire.
2: To Ben Yoko Wame.
1: Miyako no wire.
2: Do ti dakwa.
1: To and we sign a behem down of funny so yaw yahum maruke. And look out and what some boom what he saw and what some boom mara no. One kick out when I'm double about dia.
2: Gia.
1: And when sooner and the barony.
2: Oh,
1: come as soon.
2: Gia. To behegi go do when I gika
3: wo
2: na sera mena saura nam
3: no
1: domi danu mesaya anfani goro me ya tura he behem ba fore ban wuda so daru bati kara sa ka saria taria ya dammo daru ma ati wata nyu ba daru won titi ati dura won ati dura o won yen ya
2: o
1: ba an kayem kosunya si ada saria bika behem ba fore ma yen kosunya ma ke kura ma kun ba so re no kane mo no nu de ma e kula mo ya kan wa won yin no wa dura
2: o
1: ko kunu mo nu kere yin so
2: so
1: ko kunu mo nu go bi ko sia sia yin so
2: me
1: saria e danio mi ami o da ti won ti abi dura o
2: re so
1: won ti abi e dura ma ni e kan me ka pin a ma be kin e kula ma kara ba fo re no kan o gina te kula bo ton mi o karegere ayin gbini gbe
2: o
1: karegere ayin kasa botiri karegere ayin karamo ibapuro yin sera ya hunde santuri
2: to anwa ko ba so na ba pe burise na te nayin de ba wo hero itenansa ka o gere o pa hono barabara so denge
3: o we go mi na yen
2: to ba wo hero itenansa ka wo ko ba so
3: Oh,
2: I'm going to go to the house. I don't know what to do.
1: Kabehem meru kabim biru ko sana bukuru beba kuru kabehem bukuru be kuru sabi tuara ka nani bahun kam darun beragia mi de soko meru bisu ka bono ko sune gaya soko be son monde soko be kabi bono ko ya sansu tonu nonsia ton biwo ton te a danu danka bura anye de wengon don gon tire ra no de kemi to iso ka meru bisu bono ko yirami
2: itura na sera isi aka ko ba gushon de isi aka ko ma gushon de ayin turi bani an tura ka sakite barka de ban zama be adiri ba bon do be bon do sushi gushon de ikoro ngara ne do al momeda udo ne sakite para mo ko yo kani na ko ba mi be hambere tin da bar tin ka tin tugun ya girari ni ban be no sia ya ikoro pa ma ngara na sera be ka kiro gushon de sando me prek prek prek prek ikoro pa ma ngara mo mundo bien sa ko sanka do mi prepre tu na ko do sa du ke ni pa sanka sim do sa e ama tru ma won ti ni na ko lu ndu ke pa sanka sim do ha e to barbara so e en wa e ki si ni menu ki mi anu ra ko ta re sa ri sa do prepre nko won ro bi wo so na di yu ka e san tru ma behem biren tin da baro sin ka tin tu kungia gira rini i shwadaki i ma yirima no pasanka simo

0: Vok badagbe do se do mi me ime bolo kare kare be dimbolo toro me ebi kwira gile ena kermi yukono khosa yukono we kete radio fraterni teto e o jontu kawe a foton go tango ya tango ji esi bemi ton sinye mi nebo le ndo mi gmo eyo e home te ni gbo la menan ganji sinye akpa kwe mi ebo mi koko wa fodo akpa salo me dede kpo mi kpono fimo do ene eyo e yikuwa kolo sabo inkpo kpo dinon mina zo jibona kakina kagaje gan teno kunugu aton vinona vinona gbere mina ko mi kudo pada kudo le wenbo
1: o mi kudo le wenzia
0: mi de wa
1: mi de kwal mawo
0: asen aton
1: do ko leji mi kula kwe hosa
0: mi kula kwe hosa
1: ganji ganji
0: e ti lo mi se do pere dai do un
1: ganji ganji
0: mi file ble undo wa
1: ganji ganji
0: mi ka gbere wa tin bo e la mo ganji pa wo pada ni do mi anoko
1: Kaji.
0: Ye me me bro toji yo in yero toji dimbo si se ganji.
1: Ebe wo.
0: Bo gbadan diyan ndo mi ado ko pe to. O azon barabara de wu. Azon barabara de. Da yo mi on do jile ndo. Yo nu da subonu. Ei o ta le sanso yo e maru wa we a o ko po de une.
1: Kaji.
0: Da le sanso diyan ino wa kanji chobo e kan amo tembo na do tonu ma do. Masi give you any on glow for nasimano fi kemi wa lo khodu emi lepe dandi na ka me lojire azon na on kai azon ene on ne ka si hutun gbon me ra ho la me kan izo to so mi to kisi khono to mi tele wa
1: eno yo mi do no di chao saru bo in to no kon so atoro para ko bo pe je da ho me e de o ho una no do no ura do khodu emi lepe de won yin o ne ka do mo pato de la no sunu gre ko ti mo sunu changu nyamu pe ne la sa to me no do me no o ganji to o e kon si no pe mo do ho nu no a
0: e
1: ne ane ani u ka ta
0: ni u ka ta ni te ko zo
1: e te ka zo mo
0: ne ka ri han do ho zo ho te ni te ko ka so ko mo pa
1: e a ti de ma ho ha gi ha bo wa ra do ata mi na ke ndu bu na ti me bo me le amu ho ja ba o fong be zin me do to mo le o ko lo sen wo me
0: eh
1: gbe re won sen wa o gba to le ti ma mi sa o ji sa ke mi do e ti gba to fi da mo ro te mu wa e ka mo gba to bu agba sa ro saka nde gnyo ni ka fine ne no ko le mo o ko ko nu wa ho de ama nu ya pe o bra se do me no bo e na yo na so ho so mo bo a mo se no ku mo ti o o fono sinto yo fiquei no ali me fiquei no ali me fiquei jo fiquei eh ali fiquei com botão sem fata do gbe o ne do mi dia né lo te si si mi mas on leton no na lo fono sia bene iso né bene no be fiquei no do fie na no bra wa so eton ni do dio o àwọn agbẹ mi pọ mi do o moto na be àwọn fun to le na be do fi ne fun àwọn adi yo ene run moto o ei moto a so tan e na be mele sin fi mi di yo go no te mi to ma be hei o fi na si no te je bo na bi àwọn fun won ma na di do ene run a so e tan fo do fun ne ti o epo di o epo run àwọn fun to le
0: àwọn fun to le
1: e an be awon foto an mo no le kede ko into me o ene o ira de ma o re ba awon agba yi
0: gaji
1: ene hun awon agba mi ko na gbo po me a se da awon gbele si wele ene ne na ti ma mo po yo ene
0: ene ni no me o ne
1: o dion ni da ka de fono si ene o ni tubo ni gbato na sunun gle gbenu bra sunun ho do ni onto o etin do o fi agbaza mi te mo o ajegulo kan sin kamis fine on fide fine mo da fono si o
0: ah fide fine mo da
1: ene o e kan da era da te ngbe juto eh da fura fura sin la o ene na do wa ene amado de ya
0: de de
1: we go o viken no do fono si o mo e do antin do o ena do gbe bo wo bra ma bra no dan wo le na dan mo e no awon fun gbe hwe awon gbe hwe ene e kon awon awon ba be mo do e ahun won e dan bika bo aso eso ene wa ku gbeton
0: ene na lon tan awon fo te ganji
1: ganji ene ene ama e yi han de nji kon ni be jai e yi han de e ba
0: fi ana fu o ke tan ta ti ku mo
1: ene ho na pa mi a
0: ta ti la gbe
1: le mi gba to le wa mo je lo ron wa mo ele o udinaton lo nu do jile we yo eh wipo na ya ko pe o eyin eda o fanasi o yan wopo edo wozun de bo fikin o eno kan benotun
0: mhm
1: amo e won mi ara gba dion gba ta ko se fi o kun gbe boko mo
0: mhm
1: eh ba ka do na kan ho wozun na kan wozun ga ho we ba ka ga ba yo ga ho ro pa dare o e ka gboro e ka po gema
0: se gema fini
1: o tele me
0: na na ga boko aje
1: eh ba ka ne ko ro po se bo da ho ga ma se do ko kon ta ni ba renu
0: mhm ai do po gere
1: to do po me ka na yo
0: ka na po me ka na yo
1: e le won e a je ndo nu wo ijire pomo ne me na mo hunje ma
0: eh
1: ene hun le ele bu ene cho fikin lo ka fini on di lati mo ya sun ona me gba te ma da mi agbe me bi ma gba te o ma gba te a 14 ne gba te blood run ran ri me ma ji po blood po eh eh en do to le ka le gba te blood run ran so pa o me la 40 yo ene to ne to gbere ya
0: eh gbere ya
1: ene hun mo je o fondation lo e lo fini o fikin di me le do yin fikin gbere gbere ma fikin o o sien sien nanu na si pe aso e ison e o na
0: wa ki bi ta gaji ton
1: eh ne
0: le de gbe
1: ene no lo wa ya azia lo a ho a konta ba mi lo sun gle gbe ma
0: eh
1: na ma yin do a kon kon da ba me po mbo nu era sa ba de yo e se bro me le video nu wa po mo ko ho a
0: eh ho a
1: ene gbaduru po ne
0: gbaduru po ne dio en na cambia mi yo mi ka koro ye bo ye me mo ko ton ye wa mi gon a ne techno zone ne town bo ye mo si to ho a
1: eh o no wa yo ma no ne ko ke ma no di ma mo
0: ke ma
1: na no ye je pa to mo ko ton ji po hun fi en ne bo to to so a bo aso a gbo mi no ko tin bo eh yan bi a mo jaso bo yan de wa to ho me won e da ko e bo ka yo le pe e don kla je run
0: bon zan
1: bo e no do me no ad ba bon fina wi so ton son gbo da ta
0: o ta ye wa
1: e ka bo ka bo jo yo no do no wo sa ro pa de se po o de bon do ko la
0: ah
1: be yin de bo e wi wa ton bo a no ad ni mo da me gba ta de na yan be si de do wi de o
0: eh
1: san ko ko do e fi ne wa mo ro a mi o ho ni bo e
0: wo
1: gba to de adan lo do nu ato de bere na ho gbo wi ho
0: agbo
1: e ho yin bo ho kokoro wi bo soju bo le bi e ko ho bo ba je agbon bo sai ba pe mi ko a ka do ho nu ma yo de ho do ma yo tun de mo apa de ho ya ma yin yan do mi po me je ho ba mo mi aja se le mi ho mo ya mo le ya de na ibe na da fonu sin ton en ka ju do e na bo nu pa pa kan fun lo bo mi le no bo mo do ba ko pon na se do e yon bro to kele
0: kele gon
1: me de di re de ero ku ta no de bo fi de e do yin bo do to gan jo to to gan le we bro bro bo aso re fe en no bro bo e no mi
0: e no gbe gbe po ya bi en bro bo na bo fi ken o wa fo na si mi ya
1: e wo ye le no da mo do pon na bi e de me bro bro jire ma e di a di e na do nu we e mo be na ma do ma men me eh do to we bi e no bro a me leton e ko ndo jide kakari a e mo ndi bo won me gbo mo wona yibo enu ne me leton le do to gan le ta won bo yi che re bo aso e ne we no wa bo inu bro mi me don bo wi so aka yo asa ho bo na me to na vivi
0: ah
1: eh mo a
0: eh
1: le bo le re mo le
0: don won gan yi won a to peto kunu ko onu e yi bo aso don
1: bo de on en se do don e yi e danu ayo e wa bo yi de da ja ni wa pasi tan gbobe pasi opo be na iho be blood na blood be yi boda so so ton bo pon yo e ya bi
0: a ye yi ma lo pa ko se fi lo ade ya
1: mo ho fi na
0: bo ja we bo e de ton
1: e de ton
0: bo bo yi donu me
1: e yi donu me asana bi de ka to blow ma ya gba me lo asan ton mo bo no na do
0: supo mo do supo
1: mo ni
0: bo na mo to ro
1: o lo ko ron e de mo na lo ko
0: mo de lo lo yi
1: e de mo na do e ando pon ho ho ka o to mo yi e de hun e yo a blow e we ha de nya bi e a ro sunu me de bu a be
0: a
1: no e do e de yo viken o e do ne ba na e mi yo ko e mi yo kan de chumra tun ro a ha do ho me ho ka do mi yo ko o mi yo do po ma do o fo fo a do a
0: ah
1: e ra mo gbe de wa se me de mo e do awo awon bi na bi le ase do
0: afu sa tun pe ya
1: ba wo ga ba do kan de ko mo ba ba chuma awon apa o ga se mi
0: atan do
1: me atan ni la ase do we ni ibo le ni so e bla po
0: e ba e ba
1: ha e de be de si de do we do be de de nu ne e so do ri logbon me se do yo se do ta ba e so no ni e so mi le po bo so je de me se wa ba e wa yo yo mo ha ba no ko de me ti me ya ba da ti me me dasin won won an do mi ma da neither they have you home, take this one, sit with you. Mark and Wabbe, Missy, and Boy, Emma of your Poboji. But I broke with a poor farm. You know, you have to go with a
0: I'm going to go to the house. Rien non noir ti kin alo yen de boy no to boy no le ko kan ti a
1: kan ji kan ji kan ji kan ji do o na kan do wa so de bu o ma o nanu yen bo o nu e yan gbere ina owo to eh gege ton ama me de ton ti mo ni e fo je fo bo de ma de me o e do bo ri be na sa bo ni na wa me
0: na wa
1: en pe re po de me o ina ton do pe ne o
0: mo klo
1: mo na mo de de ain o den ara ji pa den ara kanin pa de alu bo kanin to yo kanin wo abi e mo e ko ba ko pe de o pe pe ni anandu du ganji
0: ganji
1: ma he bo we na so de asa ya ka so de an wo ya
0: ba
1: na do ji bo run e na so we
0: e no do nu se me bo so no bo le bebi amo ya mo do mi de ya
1: e wo e ganji o amase ana amase onu e bo kan na gbeje wi de bo do to ra pun wo ka je la je fi la je wo do e ma yi fi na ku ya ana blo
0: bo le pe bo nu e e
1: eso aten o
0: eso aten o ble bai pe re ya o
1: ada blo ya ya ohun agbo pele bo ni eso won du e ma yan wa ni onu e yo e tele kun so bo no e mo mi o sa aso gbon mi mo ni
0: an kan mi nu e kon nja we ni an te kun so won no e mo aji o eh te kun so ba pa du wa pa go ko yo mi a ken du ne kan wa gbon bo e ma ni mo e ni pa wi
1: e ne kan ko je bi ora chen we o tro lo tra no ko dona do wa indo chocolate de tin ni boy son le ando boy on le ando boy no tre do me o be e a mo me ro te no
0: de pan patri
1: e re changa ro ai
0: be no te changa ro pan patri di
1: yo na sa gudu me tre e ne o no e kan ro lo a ji gbe kan na bi mo bo do apaza wo akara mo ro ma o bra ji gbe kan e bro bo e yin so gbe o e no tutu ido e je han gbe o
0: no
1: on se un do o den gara eh yozo gba bo e bo do mi wo e no yozo so na for example fi ken le bi na ku
0: o wa
1: so wan yozo gba e no titi ndodo e je ho ka fa jo ho le fa le fa gba yon nu ya e ne no se gba mi mo yozo so agbaza atan le aso e wa no de fine ne e ne eh le aso e wa no de fine ne di on o e ne ga yo yozo agba je ho agba ile so ton bo kwile bu na so bo so bo do mi mo tre do mi tru tru
0: pe
1: no mo yozo pe no fikin gige no ku
0: ai ba
1: won chokodo mo koton le dudu o e ndi lawa na de bloku e ya tundun bo bo do chokodo ko lo bonu joni ido gulonu me ma ma tre tre mo pa ene e do a
0: ho le do mi de ni o mo ku je gaizi o ye me yi me bo e no lo lo ji mo fun kan blo mo do chokodo e tre do me o pantli e yo yun aro mi de
1: eyan e ndi awa de awa pe na fofo fi de lo to
0: ma
1: ma so aso anado menu
0: bo jo ona yin du e ganje
1: e
0: do de yin bo ndo so so bo so so mo yo si
1: o we so gba de e fi on fe go no de aso boy
0: gba je no
1: no wa mi ata wa
0: ji bibi he a mo fe
1: mo wa da ene ayan lo me ton si ma jo mi dun ile le ma ga lo nu keten e fi ga lo nu keten e mo ye ton e o gan na yo ko ba hokan awa nu so
0: una wa nu so
1: e mi le ho na wa ni so
0: e ho na ho na wa ni so
1: e no so ma e ne mi le ne si me o okay
0: eh
1: ke me re nje bo nu a sab te me no ko mo ji o e ne lo e yo nu fi ken le
0: eh
1: e yo yon de bo
0: ba ma ka do a ma si ji bi e do e ma do ndo po a ndo po po nu ke we a
1: eh ndo bo a bo nu ke jan do ke o e de de e no ko bo e ataso ko ndo le e na mo lo si o de me bo si o lu tulu de be mo e wa dagbe no apaza
0: le ko do e ne jo no fi je mi no mo me
1: me gba to na bi e ka ro me na be ka fi je bo ka to
0: ata pon o pe yen tun ko to tun bo e do nu ne be le je cho ka ka fi ku pla
1: bo
0: pla kan ji bo e jin ne ka yo mo o ye ka ji ka yo mo
1: ha o se da lo ne
0: ha se da lo
1: se da mi no je wo yo
0: gan ji ko ro
1: mo o atikan le ti mo mi no nu atike so to atike no mo do na ma lo kan ji o do to ma me kon to di mo bo na bo yi bo nu samen a fon kan gaji ba mi de we na la gigi eton e no do ta gba no
0: fi and obi ma wa bo ma yi khare ja do mi ko da sunu kwa sunu
1: e wo me me no so be no no so le kere do ni ne e ne no so ta ji ta ji ene do ne di o o gbe mi si sa mi ton gbe fi ton di le lo ti mu no han so bo fi ki o e no e no we do fon no si
0: na lo gba te
1: mi ru gbe yo o Never, you may no bro spoil in a leo,
0: you will focus
1: in a leo, mother than a chocolate to do it, or no fear. Oh, no, so I don't when you don't. Oh, you're the blue dog now, and you know, Zag Bazar, Paddy, Zell, any one as I was so if you can, it's almost bottom low, financing a man. Oh, Link wants to go. And the other do you better did my said, Bull, did I have a bull linear, bull linear, bull linear? E no son wa fi kene lo inoku
0: ah e no en en lo de meya
1: ni po mi o tu do de gba to we de ni
0: po me no ni po fe ti o no e bodo ko do mo nkolo kan fra me
1: to
0: ko ta we me no ni po jo gba da ni won
1: jo me gba da a do ni po jo ni po eyan na da lo ne gbe kuro wa an tun ro be le ne gbe kuro wa
0: ni po da ko je mi mama mere no ni kun be fe ti o no do so boy fi mo ti bi me
1: e de o ko fu ze da ga lo e no zan bo fi ke o e no o de po tam
0: ah mere ti boy e ne o ma za ga so ji a e ne o yan mo ti mo do kan
1: ta ba azo e gboke e lo don me do gudo
0: ni re po
1: ran duru wa gba wa gba ba lan de ton fi edu ran choke ti e ba no de wa to wa da gbo ran gba za n bi o dudo ba me we yan
0: ni
1: ne Oh, mi o da ho di mo da o ye me no blo fun ji wa ite
0: no ji bo fukan
1: no ji bo fun kan le ye me no zan keke bo blo kurusu na yo keke je no no asin bo je no e do asin bo bubo e asin bo huwo o kan la lo wa ji gulo ki na ton ro agbaza asin ku le podo keke sin asin bo ji ten din
0: afuta afuta o ji
1: be ne be na ji jan ji wa mo ro e na o fe se abaka lo ye bo ye do fe le a mo be na pa mo pa o bo no ba de
0: ko so
1: Don't
0: link more.
1: Don't get it. Let's see.
0: Let's see.
1: But what are you? Oh, it's too I'm sorry, but the whole ground woman, it ain't no silver, don't. She can't learn silver. It don't look about the non holo mare. And then I would do and they would let him or eight more for no while on Mitole, but seven dadomo. Away, I saw the letting. But me, I jab, some queen didn't be up as I mean me. But if you are, but I made it, or you know, if you can't, you want so much. There are
0: some queen
1: didn't. No. As on queen letting or a glass I'm telling my ID. But you know, Ganji or you level, my neighbor in a chow, a glass I'm telling a guy who didn't know.
0: Could be the
1: other one. No, that you are immunity in the level, my neighbor in a chow, a glass I'm
0: telling
1: a guy when I jay and I'm a jay if you can't solve Rumiji.
0: Ah,
1: delay, no matter. Oh, we're so daft, but a guy who I jay off to Aja Hoji, it's on there. After two, who made you go to there on to it? I wear
0: Gaji,
1: I saw you, I never loved him. Oh, I saw the cook at Timber, I don't remember, but maybe not sure. You ain't hit
0: Ah,
1: hite boo, ibi o ko boo, bo mi ondo yo.
0: Sa, yon ta koya. Kala pa ko ton, refi mi na kudyo, kare ka tuti e gare me.
1: E wa, e hen gbedo sunu wo, hen gbedo yon wo.
0: Eh.
1: Yo po mi ton jure jure no jason.
0: No jason ni le un.
1: Yo wo tu ma yon, ibro mo, yon do gunu yi ga. Do ni, e jason mo, bo ni, e do we sun kan, bo do fide fide, bo wo kwe volum wa mi, bo be na yon da yon. E yon ma, o, a chiklo kwe yon. Esa le o eh DC boy ami o fi kan ki ran fi o eh DC boy ami o bo yo le o ba do na bo mo bo ile godan nu fi de jije wa e ran do koni
0: ipon ganji o nlo bravo nme mi me na me ganji o to mi dele mi ponu kutale o eno mo for nation eno ina o wa i donu me o eno do gode le de meri o tapioca gunero mo eno na fi ke o aro
1: e si ipon do ko bo ro pere a enere bi o hopo won bo mi o do me ya lo cho mi ama yo mi ado bo yo na blo tapioca ko do o sukle ko re ko bo mi o do no mi no na si bo e na mi so gbato jino de mi gboro po won do no mi le no po da je da ko cho mo bo do me di mo ko to le bra pon do no ko bo ra e je de bi na ko fon na si da we die fi ken go e je de to fo ile o nugo si mo wo
0: mo do a
1: da je da bo pon
0: mo je da
1: a ma no e do adu nu adu le o si ona ton su bo lu a ma e no ton su bo me le go no kere me le go no tulele me le go no ti arpa na chi me le go lo e no mi ahun do o ali o na ganja bo no do ga mo ton bo ho po me le ton e pe ha yun ohun pe le na de e le ohun le anu ai nu ede de onu o je fi ne su bo
0: kama ye bi kui
1: Non, a quand même là. Oh, ne dame ka de ka do o a ma se me wan me bo me bo a je.
0: Eh, abi a gboku ra ni pa bo.
1: Oh, de onu wa yo wen de te. En do gbeto blobo ko to me wo, mi na bi ara ni da fona si an.
0: Eh, na fona si.
1: Do to eh ene bo do to yi yo so ton wa le yi de no ze bu no pon. Ba yin fi de do blood yo. O fi ke ma su po le ja agbon ya. 20 million ko ikun kan de o me do ene me. E ka be hwe di ma ya. E su po di ma ya. O fona si ka yin o ne o fi ke o en gbede ya. En ta kro kro no aye. En ta hoswa aye. Kan fona lu. En ta.
0: Ene bi o mo fi ke me.
1: En bi bi.
0: Nu e ma ko ton bu ko yin.
1: E ja do en ta kro kro mo si no asori o mo le le ten do bu ma ko.
0: Wo ga ji o mi jo ya do ko nu fra fo. Mi ya lo ke bona bu mi tro yin mi tro to gwa jo tu ton. Mo kan je randa fi kin bo e re en yo ta koko no yin abi to so yin re yin ade ne si ma
1: e o de bo ame e do de o na bi de bo na mi be si mo ni o ko yi o kan de ba ni mo ni o la me na ro kan je ton de le tin bo yin gbe de che je bo wu ya e ba yi le no kan mo do won o de le ka tin yi de yi gbanje gbanje bo kuro no si no yi do we nu a de le ka tin wo no ya be no ya mo do win ene hun le re won end of the mo ai we ya de do nko ni o e je do ene ma do bo ene do blo e ade sin bo de e o bo ma jo gbe tenu wo so mo
0: mo mi gbe do mi be mi de mi to to le o ma we mi ma gbe gbe to to mi
1: mo e ka bo do hun di da di le bo no da mo do po
0: Eneon so yina hon fi yo yin pupo, mi alevo, no, kota kengresin, akpakwe, enewe so menjile.